Spirit of Manitoba, Dean Brody, kagi sinigamot Canadian girl, si sinigate niyo. Nikamon, ako asami natin wao chichi paniwa inani o tipay ganit, yais panik. Misawat si minapati mapuni panige, puni ay may gisigage kapeo itap mitnawaw. Ewa ko magaginan to tamay Cree Hour, ako atena chartrant, ako kapeo itap mitnawaw. Epeo hao tsipue motte gomina. Kattiga giwe taigo no Edward Gamblin, You're My Everything. Uta Cree Hour and CIFM.